0: torĩ ũtũũraga muoyo ĩkangoro ici wega honia ngoro ciao na kiugo gĩaku matongie na thĩiniĩ na nĩ ũkũmatongia ona na gũkũ nja nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku wĩ ngai mwega na wĩ ngai mũthingu gũtirĩ ngai ũngĩ ũhaana tawe kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũgũtungatĩra aria na ngoro ciitũ tũrekere mehia maitũ marĩa twĩkĩte na njĩra ya kuona na njĩra ya kũhutia ona kwaria na gũthugunda ona gũkinya ngai ithe witũ twagũthaitha nĩ tondũ wa thakame yaku ya gatũrũme na hinya waku wa mũtharaba ũtũrekere mehia maitũ ũtũrekere nĩgetha twĩtĩkĩrĩke tũrĩ mbere-inĩ ciaku ndũkareke tũrute wĩra wa tũhũ ngai ithe witũ tũgemerie thũmbĩ ciitũ thĩinĩ wa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo gĩtũrekere ngai ithe witũ tondũ tũrĩ ehia tũtũũraga mehia-inĩ ngai ithe witũ tũikaranagia na mehia ngai ithe witũ maandĩko maku matwĩtĩte ehia kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũtherie na ũtũthambie tũtuĩke kĩnungi wega mbere-inĩ ciaku tũtigatuĩke magigi mbere-inĩ ciaku ngai ithe witũ nĩ tondũ wa tha ciaku na hinya wa rĩĩtwa rĩaku wee kĩhoti mũno wee wĩkaga maũndũ mega ngai ithe witũ wee ũringaga ciama cia ũhonokanio honokia ngoro ciitũ kuma mehia-inĩ ngai ithe witũ wa macokete na thutha nĩ tondũ wa thakame yaku gĩtakũmarekera momĩrĩrie ngai ithe witũ angĩ nĩ guoya wa gũcoka nyũmba-inĩ yaku twagũthaitha o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo aria ciugo cia tha ngai ithe witũ ũmarekere ngumo na ũgooci igũcokerere nĩ tondũ wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku na nĩ tondũ wĩ ngai ũtheragia mehia na nĩ tondũ wĩ ngai ũhonagia mehia twagũthaitha nguraro cia mehia ũcionie thĩinĩ wa ngoro ciitũ kũndũ twehirie tũkĩremwo nĩ kwĩrekera andũ twehĩirie ngai ithe witũ makĩaga gũtũrekera twagũthaitha ũtũrekere ngai ithe witũ ũtuohore ũtũrekererie nacio ngumo na ũgooci igũcokerere wĩ ngai wĩtha na wĩ ngai mwĩhokeku gũtirĩ ngai ũngĩ ũhaana tawe nĩ wĩkanĩte maũndũ mega na ma gũkũgoocithia gĩthiĩ na mbere na gũtwĩka wega ngoro ciitũ ikene tũkũgooce na tũkumie rĩĩtwa rĩaku nĩ wega ngai ithe witũ nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkwaria na ngoro ciitũ na nĩ ũgũciĩka wega nĩ tũgwetereire nĩgetha tũthikĩrĩrie kiugo gĩaku na nĩgetha warie hamwe na ithuĩ nĩgetha ngai ithe witũ tũkũrie kiugo gĩaku thĩinĩ witũ nacio ngumo na ũgooci igũcokerere ti itherũ wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku na gũtirĩ ngai ũngĩ ũhaana tawe ririkana motungata maitũ kũrĩa guothe tũrokaga oro rũciinĩ ngai ithe witũ mũthikĩrĩria gwitũ kũrĩa egũtinda tindania hamwe nake mwĩke maũndũ mega mũkinyĩrie irathimo ciake cia kiumia gĩkĩ na cia mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha ũgooci gũcokerere ngai ithe witũ nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku kambuni ĩno ya Radio Africa ngai ithe witũ twamĩiga moko-inĩ maku nĩ tũrathimĩte ĩgatuĩka kĩrathimo kũrĩ ithuĩ na kũrĩ arĩa matũthikagĩrĩria ngai ithe witũ twahoya ũmĩtũũrie na riri wayo ngai ithe witũ na ũgaacĩrĩku nĩ ũgũtwambararia nĩ ũgũtwĩka wega nĩ ũgũtũtongia makĩria tondũ wĩ ngai wa betha na thahabu we nĩwe ũheanaga ũtonga wana thĩiniĩ na wana na gũkũ nja ngai ithe witũ tũgĩgũtungatĩra kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩno twagũthaitha nĩ tondũ wa ũhoti wa rĩĩtwa rĩaku ũtungata ũgĩkinyĩra aya matũthikagĩrĩria kuma digital kuma print na mainstream ngai ithe witũ twagũthaitha feva ĩrĩa yumanaga na kũrĩ we yũkia ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku nĩ tondũ wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku gĩtũrathimagĩre aya matwendete aya matũthikagĩrĩria aya ngai ithe witũ teithĩkaga nĩ ũtungata ũyũ ngai ithe witũ meke wega mahingĩrie mabataro mao ngai ithe witũ meke wega ona ũmatongie na ũtonga wa na thĩiniĩ na wa gũkũ nja nĩgetha ngumo na ũgooci igũcokagĩrĩre ti itherũ wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku kĩambĩrĩrie hamwe na ithuĩ na ũrĩkanĩrĩrie hamwe na ithuĩ na nĩ thĩiniĩ wa rĩĩtwa rĩaku na wa mũrũguo Jesũ Kristo twakũhoya na rĩu ningĩ twagũcokeria ngatho na twetĩkanĩria niĩ hamwe na mũthikĩrĩria twaiga nĩgũtuĩkeguo na nĩgũtuĩkeguo ciĩhandĩte thaa 10 cia rũcinĩ mũthikĩrĩria na ikahĩtũkia ndagĩka 35 ndĩnda tũikĩrie na rwĩmbo rũmwe twacokereria tosho kereria Togo die nabere na kuthoma kiugo kia Ngai ni tondu kiugo kia Ngai nikio irio cito cia oro muthenya tamwitikia hinde iria uteguthoma kiugo kia Ngai hinde iria utekwaria na Ngai hare uhuthu ugiaga kuo theini wa muturire wa mwitikia tuturagio ni kiugo kia Ngai hinde iria wona kanya gatagati-ini ka muthenya thomaga kiugo kia Ngai ona okorwo ni ukwaga gutaukwo muno we thoma tu Ngai ni egukuhe uhoti ni ekwaria kirathimo theini wa muturire waku na theini wa ngoro yaku ngoro citu nicio turenda kuhunia na kiugo kia Ngai ngoro citu nicio turaciohorithia na nigetha cihote gutwarana na Ngai ni tondu Goro sito nesio maodo maitu Goro sito nesio gai witu Akorago ale nafata nasio Na nekio toigana nagio ne muoyo Modo we na wadhe na modo mokinya neru Toigana nagio nekido gego etuo roho wa Ngai Roho wa Ngai usera gade ini wa goro Doka gago ikaramo tolere ini olea perfect Gotire goro ya modo ga yatage serera Weo gigwa tae wetekio wakue modigidhie Tae we ina ine iri wetekio Tae we ina ine iri wetekio Urafa taratu godoma kigo kia Ngai Wedo mere kigo kia Ngai Gego tauke gikumiriria gikunyitirire honia ngoro yaku na kiugo kia Ngai reke ciugo cia Ngai ciarie theini wa meciria maku taukwo uria ciugo cia Ngai ciugaga igoro rigie muturire waku ni tondu no ukiigue maundu maingi gukunja na maundu maingi ona no makiario igoro rigie muturire waku no winyitirire kiugo kia Ngai ni uriugaga no koria no waiga okay ni sawa no ngikorwo ni kiugo kia Ngai kiauga kiauga atia igoro rigie muturire ukiigie kiauga wewe mutoria kiauga wewe mwana wa Ngai ngoro yaku ni rigia na hinya ngoro yaku ni uri ni ri umagiriria na nikio turahoya kiroko kia muthenya wa umuthi ati ngoro citu ciume ruoine ciume mororoine ciume maundoine maturetie ngoro citu ciume na cigie na thayu nigetha Ngai agie na giikaro thini wa ngoro citu thini ni waritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thaa ikũmi na ndagĩka mĩrongo ĩna ĩtigarĩtie ndagĩka oro igĩrĩ tu
1: rwĩmbo rwega rũthaĩtũkagwo nĩ mahinda gũkena FM

0: gidoi masia malaria tarusia malaria for example drona sia sia mulimo wa cancer ne 9.26 million kwena gesia 23.96 million my god kwena hi kai mani kai now huwe ona dena gune ne oleko dena guo na no wega rimwe kwe ku speculate ga maundu mage tondu no maundu mage hane kai tondu dawa isi ige ka expire ri githigutiri mundu uria kana mundu uria manejaga ndeto yoyothe one first of all ino e under ministry ya health you see dawa isi kwaya gugakorwo na niki uria ndiroria na ngatuika speculative e kana ngeciriria Dawata isi siya kukaso kio madhito inee kenu nige o isi ili usi kire tomaratadi mage. Nito kuona dawa isi kimomorua. Dogu wakuto adolele. Mwadhenya wakimodo wala nyitiroe. CEC. Kana mwadhenya wakimodo wala wadhi wana abedadhinu wa Nairobi County. Aranyito na mabibesa nyikimono. Akenye ito siya le over 200 million. No ili ya siya so kire kolivoto. Siya le aga 64 million. Maudu ni maiki mahali kama muna fururi yoyo. Totika hakoro dawa ta isi siyota ukoro si expire hei tamadhi to ine tamasiyo. Ozoki okore rege kube rege yona nosyo siya sokiro todo. Ne hinye idu ito rita kenya kukimenya todo ya kiruto karata dhika unege kiro karata dhika ageo kakimenya lako. Kiuli kigidre uliye jikarete yo hali ya de. Todo odita jenro nuora sokiro kumenya horoyo wadhe ere. Otiroyo durane de iru ere. Kwa ya kukoro dawa isi no ira distribute tagwa hihi. Madhi vitari ini. Kwa ya ukuruwa dawa isi no irato maguwa madhi vitari ini ori iliyo na muholi wako expire. Oi gai muadhani wei muadhani to igwereza. Gai. Oi to igwereza. Eni. Kwa ya ukuruwa dawa isi ni giyadu masi hobote itawega ori ina ili na expire. So do I am very sure tiyadu igi mahota kakurora expire di. Tiyadu igi ni gumu watu wengi najua nonani muenene hinya wana girora. Na number 2 onogerora tu we wandikite ri riu ni na thaici riu riu na ngwikirira ni ngwikirira jiriri nginya expire date iyo yes kuligano na maudu mahana riu ni kwa bigwikira jiriri expire date taisi hii ni mbaya hii ni mbaya ngai zo igwirera na nikadroria atiriri bugeria twacagurire ithii kathondekage nginya mawatho ri na mataratara na policies ri yathi reko tondu endaga kwari uhoro wa impeachment kwemu kwende gidrugete adu marugete atiriri ate bugeo yare riri gachagwa maitanga diwe ni maita maigana suari na isio do kuigwa mundu ogita agitariria do kuigwa ona mundu gito Eden Duale CS Wild agitariria do igwa information yona onemwe igo kirwo ki na ne okuona Ruibo. Ruibo Ruega.
1: Goya hihi no ranyada. Nikonya na muta nyonaga.
2: Emane wete kia kuishi kuingi kuona mengi.
3: Wakinya ni gwetho menyo. Mundu muhonokuri. Ni afati gothikiriria nyimbo cia muthunguzo. Ati ndio hiruruka gogo koiga. Ekanya bethikiria turwimbo. Kaigwa riu. Aseri morata akengoire. Nyokyo maga. Doigo diokyo maga. You know, ni mundu muhonoku ni afati gothikiriria nyimbo cia muthunguzo.
4: Uge waku ni wa
5: fata. Oh, mundu muhonoku ri.
3: Yes.
5: Ni afati gothikiriria tondu rwimbo ruri mataro maruo.
3: Aha.
6: Rwimbo gothikiriria rwimbo ta ngithikiriria.
3: Ehe.
6: Ono ko ni ru rwa manga.
3: Ehe. Yes. Yes.
7: Gukena Express kwambiriria thaa ikumi cia hwaini nginya igiri cia utuku mwago back to back kuma mwambiriria nginya furahi day Gukena Express your evening real deal na wagura wa githuyu wina woni kana mateta omothe megie Gukena FM